0: 106.9 Utancaj FM.
1: Karuera homlaish safin sagish. Halokonin shkama li kawadios sa shkama li kasahinal nakto kwan li kachuam sa ruchichot. Takabichan li bichain